0: ako te mama ai roa ka via ko na ko to un to ma ta ro ma to te te ta i mona ko ma ta te tu to ni ma to ai me mi te ki te ko mo ko ki ta to e te ta to reo e te tu te ta to tu e to u te mi te me ko ni e ta o ha ga ra e at me te ta o ki te e ta i i ta o ki te ko ta ta ma to i po ka nga ma to i ni na i te ti a to ga ne o ri ga ka me te ki e te to o te o a tu e tu e mai e te ta e mi tua wai tapa e te mi tua wai ni kita ngō te ta i mama a kawe te pure nan oro ma te mama e ta i a kake te anan er te mama e tua e re te anan na te koe te takata uki re ure ki ako meti ki e te mama e te mama ki ako meti ki ai no tō nā roa te oro ma te anan e tua e re na te takata i re e kota ki apara ko ako mutu ta ki apara te i tuato ko te wangara te te pek apara te pek e mirai te apara te tunga e pek e apara e ko te utanga te mite mite tu ko arabia tu te utanga te no automa ene no kono atu mai o mata no ne ite komo komo aga mata we a era tu uki te tara tu a rote shure uki ra tu je tu ra tu ngo uki ire kara ne ra tu e mata or ne ra tu no ne tu kara ra tu ro ya tu ngo uki ra tu vi tu ra tu ngo ari to ri ko to te to mata ore mai ko ne ai to moru moru o to mata ore mai ko ni nara mana uki ka ri uki anwan ya ka mete ki te to no ti re te ki te mani anga mata e er er ai te o yo ka e te o tomori ki er mana ai mata o te o tomori ki te anga o yo ka uki re no ri te ka maru ru ne e te e o tanga te te no ri te e o yo ka ki ring mai ai ki a er e ri ki a pa yara to ri ko te o yo ka ri no ri ki ka mete ki te to e ko te o mu ti te no mata o no hooks pe ne e te te o yo ko to ka to to e te mata o mai ko to te no ti no ta to e re war o te ki to tato i tanga te South Island te oru ngati te te aka meti ki anke koto kato to me kone te oru mito parata esker mama oru mito e te prakato te kori nei te koe te oru tere ki e te o kato e te kato to te eri ngudu ngai te te oru te tere te oru ngati nei te aka meti ki anke koto kato to te tato i tanga te South Island te oru ngumera te to te maru nui te manui e te mataro ki koto kato to ki koto e jini ma i rati tato pi aratio ki aga me ki ete to ko ko tu aga ase ne to ko to ra ngai tra mi ta to ngang ai ka pa bo ta to reo i no ta to ra chu no ria me iru mai akran e ta wa tu grad prof australia e ta wa tu ta to i korea e ko ti ko te me to ta to sta to ko ki ara ne hooks pai ni te o ro ngat ne ja ka aga me ki ngi ko to ka to to te to te ro ki ko to ka to to
1: i ti ate ani te tere atu nei tātou ki te waipounamu. Ki rāro roi te ope o te waipounamu ki Waiho Pai Invercargo, ka riro nā tō tātou tēke. Nā tere papatu e orang mai te nuti no Waiho Pai Invercargo mai.
2: Kia ora nā tātou kātou tō e karongoro mai nei tā tātou rā tūra tō i ti ia ie. Mi hita roa tūne i Waiho Pai eri naki neu e. E mane ne o tō koutou a ie. Mane rā e tō mātou i nā rā mā ngānu anu i ti ia ie i ti i tei miska i a koe tā rā tūne. Ai o toro toro mai te anu. I raro ne i Waiho Pai tangi ke i tātou. I rungai tā tātou rā tū. Me taki kia, me taki ngau ke pi mōnu. Pai me tātou e te ngai o kota i ti ia ie. Tangi ke e tō i wanui. Ere na ke neu e te mita ki o mai ne koto ai. Te te e ngā nusi putuputu ua no tātou mira rotu ne wai o pai. I te wiki to pakene e rua o mātou rota ianga o te pāmetu a kūki aren te te rota ianga mua i te purira ara e program mātou ia o ki te e mātou e openga marama ka tā o kota i mai te umetua pasifika i te openga e purira a openga o te marama so o tā mātou te e reirawe i te purira e to pakene e tā o kota ianga no te umetua pakarikari o te pasifika uareka ki rā e mātou i tai mai i te akakoronga o te rirara e ko te tuma mana ko ngawa i tara e roto i tā mātou rota ianga ko ia oki e tātou e ata te o mitua karawe. Me tai eke e te tuatau wa ka mata te ngarongaro i tō rātou o manako. Ka inangaro i e te tai eo tai eke me kare te tai eo tangata, te tai eo waronga ki te pakari, e te akono, ino e te timoni a tō tātou o mitua. E a tā rātou karawe, e tā rātou ka inangaro ki arawe ia, e ko ai tā rātou ka iki, e komokoma, e tika anga, e te kamirimiri tā rātou moni. O te ia manako rā, ka tara ua mātou, ka maarara ua mātou, e te au taka e anga, tātou tātou o mitua karawe. Me te ki te te mana ko mai e ka pai mai te tu ang ka ma ara ara ki to ta to me tu mo ka nga ro ro tu te mana e te pa kri kri e wa tu ro ki ra to ya te ta to ta to i sta da me e me ki te tinga e moni u

0: PMN Cook Islands.
1: Ko tō tātou reo, ko tō tātou akataka anga ia e iti tangata kūki airani. Ko tō tātou papaanga, ko tō tātou atui anga ia ki te oneone o te ipukarea. A pi ia ki tā tātou anu, tō tātou reo, e pera katoa, tō o papaanga. Kia ki te rātou e, no ea mai rātou, atui atue i te ipukarea. Pi mōnu kūki airani, no te iti tangata kūki airani.
2: Welcome back to Koto Yakurungurungu Mai Nei Tantatu Programu. The QR code ki te basle yo te atua. Iri ngai tantatu ratio. Pimo nui te ipo. So tantatu

0: ke ring mai ai ke a ara area ke apa ya rato ye ko to e ba kai ya ori ke a me ke te to e ko te u muti te no mate no hook spain ne is na ke o ko to ka to to e te pa tor mai ko to te nu ti no tato e re war o te ke to tato i tata te sat alet e te orunga ti ja te a me te ke ko to ka to to me ko ne te orbe to parte isker mama orbe to e te pra to te ko ri ne jo te te ri ki e te o kato e kato to ti eri guru mo ti ti ti te te te orunga ti ja ka me te ngi ko to kato to ta to itso te sa are ti orung umara ti to te maru ni te manu e te pataro ti ko to kato to ki ko to e ji ni ma i ri ta to pi ara ti ki a me te ki te to e ko to e ka ati ni to ko to ra ngi te ra mi ta to ngang e ti ka pa po ta to reo i no ta to ra ti no ri me iru mai akran e ta wa ti ra bluff australia e ta wa ti to ta to i korea e ko ti ko tai me to ta to i stang to ku ki are ni hooks pai ni te o ro ma ti ne ja ka ka me ta ke ng ko to ka to to te to te ro ke ko to ka to to
1: ti a ti ne te te re tu ne ta to ki te wai pai na mo ki ra ro ro e te o pe te wai pai na mo ki wai ho pai in va kago ka ri ro na to ta to te ke na te re papa to e o ro mai te nu ti no wai ho pai in va kago mai
2: Kia ora nga tō kātō tō e karongarong mai nei tā tō rā tūra tō i tī ae. Mi hita rō tūne i wai o pai eri na ki neu e. E mānei ne o tō kōtō wai. Mānei rai tō mātō i nā rā mā ngānu anu i tī ae i tī tai miskai a koe tā rātani. Ai o tōru tōru mai tī anu. I raro nei i wai o pai tangi ke i tā tō. I rungai tā tō rā tūra. Me taki kia, me taki ngau ke pī mōnu. Pai me tā tō e te ngai o kota i tī ae. Tangi ke e tō i wanui. Ere na ki neu e te mita ki o mai ne koto ai. Te te i ngā nuji putuputu ua no tātou mira rotu ne i wai o pai. I te i a wiki to pakene e rua o mātō rota ianga o te pāmetu a kūki aren te Te rota ianga mua i te purira ara e program mātou ia o ki te e mātou e openga marama ka tā o kota i mai te umetua Pasifika i te openga e purira a openga o te marama. So o tā mātou te ere rawe i te purira e topake ni e tā o kota ianga no te umetua Pakarikari o te Pasifika uareka ki rai mātou i tai mai i te akakoronga o te rira rā. E ko te tuma mana ko ngawa i tara e roto i tā mātou rota ianga ko ia oki e tātou e atātou me tua kārawe me tae ke te tuatau wa ka mata te ngaro ngaro i tō rātou o mana ko ka ina ngaro i te tae au tae ke me kare te tae au tangata te tae au waranga ki te pakari e te ākono ino te timoni ato tātou me tua e atā rātou kārawe e atā rātou ka ina ngaro ki rawe ia e ko ai tā rātou ka iki e komokoma e tika anga e te amirimiri tā rātou mon O te e mana kora, ka tara ua mātou, ka ngama arara ua mātou, i te au taka e anga, tātou tātou me tua kārawe. Me te ki te ronga te mana kumai e, ka pai me te e tuang, ka ngama arara ki tau tātou me tua, mua ki ka ngarunga roa tui te mana. E te pākarikari e re o atura o ki rātou ea, te u tātou tō tātou i tangata me e me ki te tinga e moni u ka rete te vairua, i te iki e nā tātou e ka tere te moni a te ronga pakari, ka te au me tua pakari. Ko te rea te rawe e no mātou i te purera ara. E te voraire katoa, ka rongo ki mātou we si da re kone a Edward Herman and ada me no tona aka koro angarai inara Orau kai te pāmetu te uti mai ai, tita i mānga taimi poto no mātō i te ārawe i ai. Hai, uri uri mana ko ui ui anga te umetua i te warai reira i a ia e. Ai, te aka marama anga kangata rai te ta i au tuanga no mātō te umetua i te marama e te history e te upinga e tupane te kūki aireni. Tā tātou a kōroi raro i te moana, tiri rau mana ko, te apaine e mai e te umetua te mea mata. Rau ka te tika anga ki kamakoma atu i a ed i tere rā, ed i tere rā pōpongi mua ke ka o ki atu ai. E po i tere katoa ai e, ai e kūki aireni ua rai te ta iraro kone, mana kone ai e. Kare kūki aireni iraro nei no tea, ka po i tere re koto, mi aire me koto iraro nei wai o pai. Ai tere rai a ka koronga no mātou i tere to pāken, i tere wiki to pāken nei. E pera katoa, tamatu ta ogota inga ba ini tini ko ki aira ni ko ki ta jratu e te tai urupu tangata e rua ra e te manakai e te tapati nena na iake ni e church conference te te rawe i e raro ni e vai o pai e o tai ake meiva o mai ko aira mai rao ki rato ko ne rawe e ta rato conference ko riro na te ta ogota inga ba ini tini e tunu ta rato tina